siyempre ko gusto si Puntiang Spohipon. Karatrakan para katang kinasi, suking siyang sumugo. Wonten tigang sekarang kampadi, kapiang samari wonten ngarso panjenengan. Sugeng midang takan.